Hei, Akashvani ai zo la ni kan hun manda dur duan lo klang pui lo ngai tha ila daruk le minute som pathian fakna la huna chuan ke wanal thamwan ki mile Chris MS dong ki mate zai kan ngai tha anga daruk le minute som thum panga kutna tok ti tan ti huna chuan thing hi rang ka chak anga hlu nuna tin reng bulani ti kan ngai tha dona aron sui tu tur hi Kerala mon sanga president sepania tin so thing cho enkoldan ti kan ngai thabok dona rinsang pui assistant professor college of horticulture tenzol in ron soi dona ni dar syria news commentary kan ngai kha anga dar syria minute nga zai ri moi huna chuwa mi mi wan ren pui ren thleile si wanal sa ga design ngai thak tur omang dar syria le achan ve a chan chin thar kan ron pua nga nga dar syria minute somli panga a thlir vel na huna kan manga nga dar syria minute somli ya western music hun kan mang dona ni darkwa chanchin tharlang sarzual kanron puanganga ramngai hla ina chun zobanga h1 ruwa talal hlupui ralte aranun sangi te zai kan ngai hla anga darkwa le minute som panga hindi lesson huna chuan vanal rin chani le no pangte ramhlun venglai ami ten hunan ron mangdona ni darkwa le achan veya western music hun kan mangle anga chama dar som zai rimoi huna chuan ananda mingthan sangi lal thutha ale tilal khongai te hanon zayang dar somle achan ve rnu program a chuan all india radio kum som ko atlin mizoram

Hei, kang yen che ti la kan ngai thak ta ron sa tu ka Chris MS dong ki ma ani tun da chuan ke le thamwan ki mi chai kan ngai thla vele anga ama bel la ti la ron sa ang.

Ama bel lah ti la kan ngai thak tak ran satu ka ke vanal thamwan kimi ani pathian fakna la kan ngai thame kan ya tu na chuan Christmas dong ki mazai kan ngai tha le anga thin lungin ka fakang che ti la ran sa ang

hling zing ro spar ti hla kan ngai thak tak ron sado kha ke wan al thamon ki mi ani tun tum pathian fak na la huna kan langai thlan nun ber tur chu hmangai thuril ber ti hlania Chris MS tong ki manaron sa ang

0: nga ithuril ber ti ihla kan nga ihlak dang ran satu ka Chris MS dong kim ani chu ti jong chu tu un chuma pathian fak na hla ke wanal thamwan ki mile Chris MS dong kim ate sak kan nga ithlak ho thei chu lo ni ta a Akashvani Aizawl atanga puan chua ani
1: hei Akashvani Aizawl ani kutna thokte tan

0: tunjum kutna thokte tan ti huna chuan thu chini kan ngai tha anga ama sa in thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bul ani ti kan ngai tha anga he thuron soitu tur hi kelal mon sanga president asep ani
1: thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bul ani kumsang ni somni le paruk green mizoram de thupui tan thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bul ani ti hi lungrual takin a committee chuan a thanga ti chuan he he hi thu pui poi mo le ngai tua chian tham tak ani a sa pho poin treasure green gold ti te poin an lo soi thin ve boka ti chuan thing chu khovela ro hlu ber ra kan soi thin rang ka chak anga lu chu alo ni rengem nun na chou bul po chu engkin nge alo ni ti te hi tun tuma hian tlema zong han chhui kan han tum don ani ramngo thingle mau hlutna chu enge ni ti hi toy te a chan tur ni ta sela a chan na toy fel thei per chu siam tu pathian hian arua man na a thak dang lam thut ani si lo chuan ramngo thingle mau te tel lo chuan nun kho chua theina dang reng reng a om lo ti hi a chan na toy ber chu ani mai ti chuan thok le khata khovela ramngo om zong song hi bo fek mai ta sela chuan mihring tele nthil nung dang reng reng te hian nun kho chua theina chance kan nei don lo tina ani ta ni chu wangin chu ti taka tangkai le thina le nun na in hana bulpui chu hum hal tu le duat tu ni hi kan mo phurna lian taka ni ti hi kan bom thap atul ta ani mithiam ten anjir chua sa po a kim chang vek chuan soi sen ani man don lova amai ro chu atangkai na langsa zualte ihan chhui thuak thuak don teang ramngo hi kan nun nar poimo ber pakhat ani ti chu phat rual ani lova sum nar that tak ani na te bodok thiang hlim min pe tu ani na te leimin tur le lei lung luang ral tur veng tu ani na te thing tua tur min pe tu ani na te tui thiang hlim siam tu le ruat tui ti tam tu ani na te sikle sa vong tha tu climate change kan ti ang zong zong khang chi te ribeng cheng hibral tu poimo ani na te dam noi chi sang sang kan mun kan mu na har ani dan zong zong te hi soi se na ni lova amal mal chuan kan soi vek ngan don lova ni heng zong zong a hian a chhor tu le tangkai pui tu bul pui ber chu mihring te kan ni a chuti chung chuan a ti chereu na saber tu le suasam na saber tu po mihring bok kan ni si ramngo tan mel ma number 1 kan ni ati thei hial ome khuarel thila chia rup na lo theng natural calamities awanga achereu duai duai na te khang chi te kha theng na sai me ma achunga chuan a bul tum tu ber chu mihring te hi kan ni tata khuarel chiat na nia kan pu tam tak po hi kan ram ngo te kan hum hal khat tok lo wanga lo theng le kan siam chok ani nual ani nom sak le changkan kan thak le luat na awang hian kan thing le mau thu tak tak te hi kan ti chere na samiel miel hle maya.

0: kut lei shim shim awanga kan ti chereu po atam hle ang nom sak kan thak hle luat na awanga kan ti chereu na hian hle aron chuwa huna meu chuan kan in sir na hian bana chenang ti alo am tak zet ani angong po kan tuar mek ta chu ani hi tuna hian khovel chu athang har meka ahum hal tur po in nasa takin tran alat alata hle renga he mizoram pon thei top kan suwa mek ani hi ani na taka soi chuan khovel hian khuwa kan tlai lek lek to chu ani bera heti mek laia hum hal na chang por helo kan ni hlau chuan in ngai tua chian hle kan ngai tina ni ramngo kan ti chereu na sat luat na awanga nungcha hlu tak tak te kiam ta mek te hi ngai tua chian chuan alung chhiat thak hial zo ka antana chen na in pui ve ber kan ti chereu na sat zel chuan antan nun kho chuan ngai na reng reng a om lova chumi rual chi chuan mihring tan po nun kho chuwa theina chan saka atlem ve zel bok tina ani chuwang chuan kan nung cha te hi tlem tial tial lo theilo ani ta ani thingpui tling pakhat kum som nga tling to hi kum sang kha zakua som ko pasaria International Union for Conservation of Nature IUCN kan tiin an chhut dan chuan cheng nuai som thum pani hu anga ngai ania tuna kum tam tak nga thang khat lian ai tam alo ve le to a ale teng mo za chuan apung to nge yang ti arin theya thingpui ting pakhat lut na a chu neu lo takani ti chuan hei buang pui ting pakhatin ni khat thil thuwa boruak thiang hlim oxygen apek chua za thi dam do ina kan hmanang ba bur riat bur ko vel lai hu nia chu chuani boka nep lo takani chu ti zong han chu po chuan thing hi rang ka chak anga hlu ti hi chu adik ngoi ngoi ringot mai ni chu wangin heta chang ringot bo hian ram ngol hlut zia chu a hriat thei ome mizoram ang tropical forest a chuan leitha in siam tur za som riat som kwa vel hi lei chung langa omin hei wang hian ram ngo ti chereu apoi zual bi ka thingle maute kan hum hal that lo chuan hun rei lo te chungin kan leitha the a luang ral zung zung the ni thingle mau hian leilung luang ral tur ave na hi aman chu don taila atam hleyang azungin le lo ham khom chu thu thana po lo da taila rua ron sur hi aron tlak na asan ema wangin direct ka kan leilung adem chuan alo tur lo ma khup mai alo ni ya ti chuan nat taka le deng tur kha thingle mau te hian an na mangin an lo chel khomuanga highest canopy thingkung sang ber khan lo chel khomuang phota middle canopy alai holami te khan an lo chel muang le a ti chuan lower canopy an noi berami te khan an lo chel muan le chuan le a dam takin aluta kan leilung tan a himbi ke me mani chuwang chon ram chang kanga ti chuan an leilung hi alongin ruah mal an den tir phal to lo hialani chuwang chon tuina khol na konga po hian kan ram ngo te hi a lu em em a kan leilung veng him tu poimo tak ani mithiam te an chu dan chuan kumjabi somni na chung khan tui finria chim chin 20 cm in asanga kumsom thum kalta chung khan arctic vur cha zong hi 40% in atlem to ani antia chutiang chuan vur tlang kho te khan vur an hlo na sa em em a tin ni tin thil nung hi za tanga za som nga vel hi an boral mek ni poin an chut bok heng zong zong te hi kan abul ber chu kan ram ngo alo tlem tak wang ani mai sikle sa vong thatu ani na ringot po hi aro puin ngai to tham tak ani ta ani chu chang ani mai lova ram hniama kho sa ho tan chuan har sa men nana men lo tak tui fin ria chim chin lo sang zel awang te in alo theng ta meka ti chuan tui fin ria chunga om thei ram tam tak anom ta environmental refugee po hi eng mazat an lo pung ta ani ti chuan kan khomual te kha tui fin ria ten lo chim zela na kida a local zel phei chuan bangladesh kan thenom ram kan ti de po hi tui fin ria noya om thei din huna an lo ding reng to ani chutiang tak chuan vur lo tui ral mek te hi apoi em em a kan ram ngo chhiat tak wang ani ti te kha mizoram atang chon hladeu angin langma se han siat ve hrim hrim ata la po khan atha in arin omani ramngo chereu tial tial wangin ruat tu mumal lo tial tiala he hian mun tam taka chon har sadan na men lo tak a then ta thingle mau te hi ruat tu hi khom tu thata kan lo ni ya sai do u ma tu kan da khal hi boruak theleng tholeng a kan hun chuwa chuan aron bol tiam tiam thina chu tiang che chuan kan ram ngo te hian kan ruat tui te hi hian min hip khom saka ti chon ruat tui that tak kan lo nei theina nar ate po kha ania chu chu abul at ato pa chuan mihring te tan pok hian apoimo le thin ani thing hian puitling turin komsom ni som thum lai te adu thina wangin thing puitling pakhat kan ki hian ayo tur ron in siam le turin thangkhat lian zet amamo a hun rei lo te chunga kan ki hi a siam thale tur chon kum tam tak angai to thina wangin thing puitling pakhat hi alu em em ani ti hi kan ngai to non fo apoima khop mai kan momo na in a ur thungang ani lo phei chuan ti ri ral lo ram ram apoima kan kit ani poin a thak na tu thing enge mazat kan thun nge yangai ni ti te hi kan siat apoima tak zet zet ani khorel za ngai na ya thu khop maya kan suo samna sata wang hian ngai tu chiang lovin a hngong kan lo tuar sa khop maya khuarel chunga zangai na kan lan ti chon khuarel fela azaidam ve bok thinani mising ta dan siam chop pialama kan soi fia phak lo khuarel khuarel dan law of nature hi kan za tul khop maya khuarel thin thin urna red of nature hi kan tong buak lak lo to chuan ram thak takani kan tong bo mek bok ni poina langani indian hampa man magandi chuan he kan chen na lei hian khovel mising mamo zong zong hi a phu hru zowa midu am tenen lam hian adai seng thuin lovani aloti ya adi khop mai kan du am na te hian chin tok nei sela athani kan zoram rimoi ram le thiang kara tia chuang taka kan lo chhal thin kan ram hi a lutna a lo nem ta viu mai kan ram hi kan tu le fa thang thar lo la kal zel tu ta tan chen natla ram nuam ani reng theina turin thei top kan chu atula thing hi rang kachak angalu nun natin reng bulani ti green zoram day sang ni somni paruk thu pui paimo takhi ingai to non fo thinang u
1: tu da kan ngai thak ta kha thing hi rang ka chak anga hlu nun natin reng bulani ti ani a aron sai tu kha kelal mwan sang a president accept ani onnu en kol dan post harvest management of ginger ti kan ngai thau lenga he thuron sai tu tur hi doctor in sang pui assistant professor college of horticulture then zolami ani
2: so thing hi thai poi mo tak pakhat ani ti kan sha che o me abikin tu lai mizoram din hona apoi mo zia sai tam ngai lawin kan sha a kut na tok tu tam takin kan ching me ka su ti rualin chin bel tum le ching thar tur tam tak kan lo ni ala na wangin a chin dan ngor ngor pya lama so thing kan chon hu a shal cha ka chhat rei dan tur ve in hian kan soi dona heng kan soi tur te hi thil har sa le khol man tau tak tak man kher ngai lo ni in ol sam taka kan som mai thei te ania tin achi da chatan tur mithiam te thuron angpo tarlan kan tum bok ton ani atlang puin so thing hi kan chi na tanga thariat nu vela kan chau thina he hi so thing variety le achi na mun le leilunga zirin adanglam ve shet thei bok anna alo enga a ro chan hian chaw hun ani ti kan sha a so thing cho lawa da re lu tukhian akor emo apil kan ti ang de hi ati saka tin a quality tin yam theya so thing kan chu in athlar tipem le hliam lo thei angbira cho turani a tin apil pil tur le kharowa wanga cho harsa pumbel nan khonong lutuk le ro lutuka cho lo sham turani bo so thing nat na te hi thlai din lai chaw om anni bik lawa kan cho dana uluk lo le polo taka kan ti wangin nana chi shang shang heng kan chaw nu ate po hian ai siam theya thlai din lai a risel chatak kan song bol danin azir lo wanga aman zat be sei angman phatalo shan tak lo le riral mei mei om pha chin ani heng kan chaw nu a nan lang sar deuh te chu soft road he hi atir chuan so thing pila khan rong buang lampangin a spotin alo in siama chu spot chu lo lian tial tialin a choi ral chin heng tilaka venan hian chemical chen khat mancozeb te zairam guazetin propinep emo copper oxychloride ta mini som thum vel kan chia theya tin ridomil mz 1.25 gram 2 liter khat zela tilin kan song bol thei bokang adang dan dang langsar le deuh te chu jai rot kan ti ang de hi ni a so thing thar mun chen khata rang rong dang lambik robik le rong buang lampang in siam aw mani chuan bavi

tum tok leng ti la kan ngai thak tak ran satu kha siwanal sanga ani akashwani aizol chuan thole zan dar sari le minit nga le dariat inkara athlona ti sen pek poi mo na chungchanga live discussion program buat sa idona sila nun nema president le lerin kima general secretary association for voluntary blood donation mizoram ten hunan ron mangang mobile number 9862358327 a hemi hun chung hian sms ma whatsapp em inbyak po thei ani ang zair moi hun kan man chun zomanga tuna chami mi wana rempui ren thlei zai kan ngai thali anga a heron sak tur hi kangai em che ti ani longai thang u

nga ina van duai ti hlak nga ithak tak ron sa tu ka vanel ruwa ti ani tuna hian jing dar sari le minute somli panga ani a clear vel na hunilo mangang o oh.

kapian zol kapui di la kan ngai thak tak ron satu kalal ming liana ani ton chumram ngai la huna kan langai thla nun ber tur chu zo nun vul le ro ti ania la lu apui ral te in ron sa ang

0: 나 tiếng ule
1: us taraf majana
0: o in van thiam em tot lia chuan da su ang che kan ti anga da chu rak o ang che kan tel chuan rak na o da su ang che kan ti chuan mat rak na tina o rin hlu da su ang che chu hindi enge le
1: mat rak na
0: o in thiam lu tuk sentence ya mang o helama da su ang che kan ti chuan is taraf mat rak na kan tiang o ka soi join lo soi don ya o ka soi join lo soi don ya o is taraf mat rak na tiang ule
1: is taraf mat rak na
0: o chu chu helama da su ang che ti na o adot lia chuan shil su ang che kan tianga shil chu bata tina nya ang che kan tel chuan na kan telanga bata na o shil su ang che kan ti don chuan mat bata na o shil su ang che chu hindi in enge le
1: mat bata na
0: o vei khati lengu o
1: mat bata na
0: tiung le
1: mat bata na
0: o adot le a chuan shil su ang che kan ti anga shil chu hindi chuan bata anya ang che kan tel chuan na anya bata na anya nga shil su ang che kan ti don chuan mat bata na o hindi in enge shil su ang che chu hindi in le
1: mat bata na
0: o sentence kan siam anga abul la changin shil su ang che kan ti don chuan shuru se mat bata na kan tiang o ka soi zoin lo soi don ya o shuru se mat bata na tiang ule
1: shuru se mat bata na
0: o in thiam lu tuk adot lia chuan vuan su ang che kan ti anga vuan chu hindi chuan pakar o ang che kan tel don chuan pakar na o chuan vuan su ang che kan ti du chuan mat pakar na o vuan su ang che chu hindi in enge le
1: mat pakar na
0: o in thiam lu tu sentence kan sia mang o nat takin vuan su ang che kan ti anga hindi chuan zor se mat pakar na o ka soi zoin lo soi don ya o zor se mat pakar na tiang ule
1: zor se mat pakar na
0: o ka soi zoin lo soi le don ya o zor se mat pakar na tiang ule
1: zor se mat pakar na
0: o in thiam lu tuk adot lia chuan ngei to ang che kan tiang a ngei to chu hindi chuan soch o ang che kan tel chuan na soch na chu ngei to ang che ti na o chazual inge ngei to ang che chu hindi in le
1: soch na
0: o in thiam lu tu sentence amang o chat takin ngei to ang che kan ti chuan thik se soch na kan tiang o ka soi zoin lo soi don ya o thik se soch na tiang ule
1: thik se soch na
0: o vai khat ti lang o thik se soch na
1: thik se soch na
0: o vu in tan chuan khati zong kha ni se
1: dhanyawad.
2: Tu takan ga ithak tak hindi lesson na hunron mangtu te kawanel rin chani le no pangde ramhlun veng lai mi te ania akashwani aizola changa puan chu ani. We are now listening to the Bistuan music, and in this segment we are going to listen to the song of Chris Daughtry, Nelly Furtado and Daniel Bedingfield. And let's begin our segment with a song called Glow by Nelly Furtado.
3: All right, I'm ready.
4: Hey.

a thlawn mai mo ti hla kan ngai thak tak ron sa tu khalal thu tha ani tuna chuan anen da ming than sang i zai kan ngai thla anga ka di boi mam ti hla ron sa ang

tiril khong a yi la sakan ngai thlak ta kha nang nen ti ani tuna chuan lel thu tha azai kan ngai thla anga ma fa se ti la ron sanga enanda ming than sangin ka mangral le thin ti la ron sak chun zomang.

0: som te zinga tingin emele pi beril van ni sangi akom na hun toy te kan mang do na
1: ani hi fm zo oya te bolo wang le lob lob go chin kan ya all india radio na kum sam kwa kan kan din lom na tu sa hi mi soi sakse kan ti ti bai kan bu ma le
2: le ama sa in all india radio ngai te do zo sam le ti bai ka bu chewa ai kum sam kwa pa thian shuai na om pui na zara kan ning thenga ne ya boy na hi ana thok tu te lo thok to te ba yen chi bai ka bu ka chuan ni e hey all india radio hi ke pui na ka lo sha da chuan azai kan ngai tha a kanin oi him ri na ma si chu mi pia chuan chan chin thar te bank ti bar tak tak information te kan ngai tha thina chuwang in radio hian entertainment ani pia hian information a pek na te tin shiat na knowledge min siam na te hi lo bong nu deu deu sela mi tam tak tan an chang kai pui lo ni sela na zong te tin a thok to te tan po ma an son le zia na tur te lo puang in an shiat na ma sa ber lo ni ze te se chu thiang tur ta na technology chang kai tak ani nge po ka tu sak tak zet ze ni e
1: bi beril van ne sangi tu na chuan emele ani to bu me radio chung ko po hian kan swanga ye support na te po kan lama mo zel do na du sak na kan la na kan lo me
2: ani ki po kan lo me
0: zai thiam lar javi zai toy te kan ngai tha anga ani yan la aron thlang fu khop meya sap la carpenter's house sak yesterday once more ti la kum sang kha zakwa som sari pathuma mi he la po hi radio po la phwa chu moi takin aron sa chwa kani

0: Mizorama guitarist Lar taktezinga mi David Zetmar Dream Hunter band mi kom na toite kan ngai khale don ni
1: koile
2: even na lem bem bek
1: ya bo chu mini tang kan channel de woni
2: oh ro pe le mai all india radio hian in ami mal ang ngin nge band ang in la te in thunem
1: band ang in kan thuna all india radio aizola hian in kan ti tran tir do te khan chon I lam malia chon in 95 kum ne 94 o all india radio shilonga kan sap lau ka kan thun bo
2: exactly nge la hi in thun ne
1: kan sap la kha all india radio kharin palli nge munle panga nge ka thelo chami zor ba yan kan mi zo la kha kan thun nol bo
2: he kum som kwa kan tin na chung cha in lom pui na te isoi du em
1: e du lu to kringot all india radio te chu kan phiat phak tir te tanga kan ngai thak tin hei aron tran tira music hi moi to tilut tu komo wan thang de moi galatia kum som kwa an singa alumna te kan tel ve thei kalom tak zet zet du sa sang ber kalan
2: o le ke ni pa kan lom
1: e o le
2: ale I all india radio kum som kwa na hian in hei wana pa ho la lom na la kal ze la RJ Road Pop Sugar ka in da de umay na ron kala mchi bai kan han bu kange
3: si bai le
2: ani hituna hiani na kuang to lem labas fm zo oil ma chon na maro zu an hun laite a shitswak ve anga I duty officer lama hiani zong han akal to wangin rg ani lai ang tin tit ak te po kan sai du ane nga tin chu ba ka all india radio kum sum kwa na walin enge sai du te ane ile
3: ne radio han ti chuan in he kan memory a te kan history a hiani ke mani han abet kleta kan thadlen pui tlak ani wang ya chuma soido angai don amaro chu toite ka soido chunia fm zo oite mizorama avoi khadna fm station din tu kan ho tu te na an han boy pui tranga a launch tu te zinga khan kan tel bea kha kha ei timang chapo na ni lo se in ti theina tham ni ve in ka sha thil thar mizorama na bung thar akai na a launch tu te zinga kan tel kha hei pathian mal som na ni yan ka sha kun thleng yan in hek kan sei bang thailo ani tero chuan ni radio ina na tho chu kan se furanga ni puita na rong bol tu ani a chanchin thu dik wang tu ni puita po ina a radio ina puan chuan kan oi nga radio de le puang lo kan ti jo kan nga khatiang khopa e enge ni public service ni puita na rong bol tu thu dik the dar tu rong bol na poi mo tak thok tu ani a ti chuan he kum sum kwa lai alonita aku chuta chuanin he ke mania thoktu te hongi po e nge ni trangzual sau sau turin kai in fu to na ngai katia ten longai thatu te nge ni ma na trang to arin taka longai thatu te poina me longai thak sak ze turin e kangen dua ti chuanin all india radio tan e do sak sang ber kan lan ni
2: ye rj ruth kan lo me
0: he station a hian bul lo tan tu te tam tak chuan mual min lo liam san to a alung len tha ka bo chang thar te po an la ron thok zel tu ra ngai ila all india radio min lo ngai thla chin tu kan listener te hi kan ta ni chang kai tak an ni a tu chu min lo ngai thla zel tur po in kan som chewa a top nan lal en koli pau tu in heminia wana pa hol a zai kan ngai tha anga ani hian in lunglei station a hla za chuang a thun bo kani lal en koli pau tu hla hian in regional news unit ina all india radio kum som kwa atlin lom na kan kardonia.

nun hlui ti lakan ngai thak ta kha bungon branch wai me zai pol teremani tuna chuan remoi ram ti lakan ngai thanga kanan branch wai me zai pol tenan ren remang.

0: Kan le na tlang dum dur ti thla kan ngai thlak ta kha dam veng branch wa me zai pol ti remani ya chu ti song chu tun chum za re mo huna za kan ngai thlak thek te chu ni ya akashwani aizol chang a puan chho ani
1: ti dam thelo shik pai turin ngan hel su van doi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai an tam zok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mi che ni e

0: appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. Iran has said it will not sign a final peace agreement with the United States to end the months-long conflict unless its key conditions are met, despite reports that both sides are close to reaching a preliminary deal. Speaking to Iran's state broadcaster, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the text of a memorandum of understanding had been finalized and could be signed digitally in the coming days. And that is the end of this news bulletin.
1: Hei hi Akashvani, Aizolani. Tsunhudar katle minit som live phone in hunaniya. Tunchuma hian kum upa teta nadan anga. Andik na le chan vo chung chang in zir tir na titu kan ngay tladona. Hunran mang tutur tehi mal som dong zoala advocate. Kanan veng le silarin pui advocate. Mission veng Aizolami te anni.
2: Hei hi Akashvani, Aizolani. Live interaction hun kan lo tling le ta a. Ngai thadu te in zabain che bei vek ule tun trum live interaction huna hian thu pui pui mo tak mai kum upa de ta na dan anga an dik na le chan vo chung chang nga ti ti ho na kan nei do na ngai thadu te kan hun te a top thlenga min man pui turin kan som ma sa chewa kan hun hi dar ni thleng turani a hemi chu hian ngai thadu ten kan ti ti ho na changin zo na emo shred du emo kan nei chuan telephone number 9862476730 pakwa pariat paruk pani pali pasari paruk pasari pathumbial 9862476730 khan sms mangin emo sms te kan atlang lawani poin whatsapp kaltang te poin zo na kha azo theidona kan soitak ang khan kan hun hi dar ni thleng turania ngai thlatu te kan hun te top thleng amin man pui turin kan hain so mani venia hian kan station na in leng duam tak tak mai kan neya pi silal rin pui ania ani hi advocate ania mission venga an ko sa meka tin tlangwal mal som dong zuala ani po hi advocate ania kanan veng om ania kan chet angin advocate kan ti chuan kan shet thiam dan tur chuan ukil o dan lam thiam mi an ni a venia pima mi le pui mesa venia helai muna in hun hlutak sengin hun miron man pui theya ngai thadu de ayo pin lom thu kan soi ma sa ni se alom om khop maya hei kan soi tak ang khan kan thu pui tur hi kum upa te ta na dan anga an dik na le chan vo tinia he thu pui hi e soi a lo lutuk lowa e kan rama hian e tin kum upa te tan hian e ham that na chi sang sang te po India sarkar hian aduang chuak a chung te po chu in thril hriat na hi kan nei tam tok lo em em in a she ta venia thu pui pui mo tak mai kan han soi ho thei tur hi alom omin ka sria a ngai thadu te po nan hriat chak viu ka ring ani min ngai thatu te zinga po kum upalamte en om chuan zo na te kha in ron zo tanga e helaya tanga kan chan the ang angte kan in leng te hian min chan sak thei tura kan ngai ani ti chuan ama sa in pi ma mi kan so ma sang kan thu pui te a soi hon na ni pa fomin india rama hian in kum upa te tan hian sarkar hian eng ang chan voting e pek ti te a chan vo pek sang sang te kha atlang pui han soi ma sa sela cho cha chang suan in a chop silin a kim chang zok te pon kan soi chho zel tura ngai la tin pima mi soi ba kha tang wale me sa khan a du chuan in a ron tui ni le thei tura ngai tai la chang e pima mi kan som ma sa nge
3: ole lom o mi ni e kan ram le kan khutlang a kum upa te hi kan ma son na le kan ma son na tura in ha na pui mo ta kan ni a an mani na tho na an fin na le an thirsha na zara tun din hun hi tu na kan maso na te po hi alo om the ni ti la kan su sal la wang ma se mi hi an lo upatin kum te lo upaze la mi tam tak chan en kol lo na te ngai sak lo na te sum le pa

0: penalize thei an ni ti kha
1: Mm
0: hei
1: mm.
0: e thu boy sem sak thei an ni ti kha a kan sui lang le du bok ni chu chu lai chu apoi mol zwal ka ti te e khami dana kha chon an nia da kina e ka thop pu ta pan la sai turang ai la old age pension ti a khami welfare home ti dang chi ta kha ka la sai chho zal tura kha ngai khami kha apoi mol zwal ka ti big te pathum ani chu
1: a alo ban khop mai nia hei e sui le sui nu khovel te lo chang kang zela mihring te kan boi to ni e chulaya chuan vairama thleng tura kan ngai hi mizoram a thleng te po hi a om vele zo zo thina chulai chuan ni china msna a soi tak ang khanin entina nu le pa te na fa te tan ro alo nu chia amaro chu a fa te na an tho tham le si kha chuan chen in nei lo na chan nei lo thei khan om ve wak wai deuh bai wai deuh khan om ve thei nia chumi konga chuan he dan khami khami dana khan tu nain ron soi tak dana khan ahum him ahum him ti kha tin soi la kan soi so lo wang tro chu chu a a fa pa pe ka kha a cancel sak thei ka ro chun le lo we ti thei na rights ka an nei ti na ni mo khami dana khan khang de po kha a in nghe kan voi khat sian na de po ni mai the ge ni dan chuan ngai tha tu de jing a po ti chuan khami dan noi shim shim a khanin bima mi kan jot lenga mi khami dan kan don soi ta hi parents and senior citizens act khami bi ka khanin han lu le taila ka a kim chang de phekin inge engtin nge chan vo pek dan kha ni ching kha chona tlang pui chau kan soi a maro chu tlang pui a detail chon soi vek to nila ni leng dei po soi tur in sianga amaro chu kan thiat tur poi mo tak tak khala on kan ringa kha kha soi lang le zoi zoi la that kan ring
2: ni e ana china kan soi tho kha mi maintenance and welfare of parents and senior citizens act ka khanin section 19 na hianin old age home hi din tura ti kha kan ni ta ni state tina mo chuan chu ta chuanin e state hianin district tina old age home hi pakhat tal e mi za som nga tal len na tur hi e adin tura ni ti kha he he act hianin ron soya ta chuanin e service shang shang antinan in enkol na medical lampang mo in enkol na tetin in tihlim na tepo niyang chukum lama upaten ni na nga e kami means of entertainment kanti ang si tepo ka siyam to rani eti te ka na soy ta at tuan kan siya at leto po imo at tuan senior kanti ahan kami ahan indigent daron di kertani indigent kanti omzia katuanin in ko to nei lao mo buhay po to nei lao sumle pai harsat na ni akha aron kok big tani chuan section 20 a hianin hei poi poi mo hle a achan chu kumte lo upa chuan har satna taksa lama te han lo nei na sat tani ha ta han medical support akha ukum upa te tan aron soi bi ka section 20 a chuan sarkar hospital chuanin senior citizen tan khum ane bi tur ni ti te khani tani khum siam tur ni ti te ni a chuan tin he hospital la kan han kala kan in tlar thin ta khanga te po khan kum upa te tan bi ka in tlar na bi ka kha kha kha siam shan ni se ti te kha ron ni a chuan nat na hi chi thumin a ron threng thrang le a e chronic kan te he chronic kan ti he chuan in asthma diabetes kan ti ang chi o ben von ang chi dam the lo va va en kul the thau dam doi cha e te chuan chuan terminal a ron ti le a kha chuan he tipuin ang chi cancer kan ti ang te pon yang chu chuan a pathum na han degenerative ron te he hi chu he zoi zoi a taksa ke mani taksa chung ron a chia and dir nan kan thuak lam ti thleng puna ni nga alzheimer's disease kan ti ang chi parkinson's kan ti te khang ho tan bi ka enkol na te po kha aron soita a chuan research activity ron dileta a upate na harsana taksa an nei big vazir big na ang chi te khatia ang chi te omta a chuan geriatric care kan ron dileta kha kha chu ma de khan kan han soi thwa ka e dam doi zir na big an mani a branch kha he upate tan big de wa vazir na big upate na enge anwan harsat na taksa anwan nei big te po va va enkul na deu bi geriatric care kha kha te po kha din ni se ti kha arun soi le ta ni chuan achina e he msn kan champa msn a arun soi ang khan property chung chang kha in le lo ve la kha section 23 hian in arun soi le a ta chuanin e gift deed ang te thil pekin atu le fa te mo khang anga khan hanan peta se amai ro chu e enkol zui lowin ama khang aisak lovin e apetua kha khatia nga ngai sak zui lo lo kha chuan asut le theini ti te po kha arun soi te la he hi pui mo hle in ka sha e chuan section 23b ka khan kha kha chiang de win arun soi ta tin ba kan e hemi act ba ka hianin e hemi bnss kan ti mei ama crpc ni chin kha khata khan section 144 a khan maintenance ka kha adil theya ta khan fa te nupui te mole mani nu le pa te chengin ani chu chunga te po chan ti the amai ro chu internal maintenance a hi rondil ta ang ni se I khami dan le khoi mo zok zok kha thlan anga ya ni chu hemi mang po hian adil the thowa a kop ero kha chuan a rem lawa ni chu khala ya kha kan non soi le dua chuan pakhat le a chuanin an ma ni ngai sak zui lawa thla tham a kha offense kha ni ve the ta tla ta ni kha ta khanin shem the kha ni a chu chu section 24 kha na ron soya ta chuanin a ron soi dana chuan lung in tan the na kha thla thum thleng ani the ya chon poisa choi po cheng sanga thleng a choi the na ni tin a kupon lung in tan le a fine na kha a kupon kha kha I shem the na dan te po kha om ve ta zelani chuan I tin tu na hianin parliament a hianin I bill hi pass mek ani a maro chu an pass than be rapo en nun le se ti ni a chan chu a shem na te po kha po se de ni se ti te kha aron ni ta chan chu thathum kha thathum atanga tharuk tal in kar ni se ti te kha I an bill pass a an ron soi housing a chuan ani ta atin I poisa po hi maintenance hi mi act hian ching sing kha thleng hi a kha aron soi ve ama ro chu kha pu kha atlem de wen ti wang khan sin khata ti top lovin mani fa te e zon na mil mo an lo te kha mizir khan en non ni le se ti khan ni a chuan fa te ti a pu han tu te nge huam ti khan ni se le ta ni fa te ti a khan in mani ri la ra kher lo wen ti nan he kan falak ang te adopt kan ti ang te pu kha tel theyang a chuan e kan fa te nupui kan fa te pasal kan in laws kan ti ang chi te pokha aron huam vek ta ni chuan tu le fa te poron tel ta vek ta a khala ya kha apui mo in ka sha mo fa te an mani en kul tu tu ti a khan kha khang mi te kha huam vek ni ti kha kan lon soi tel bo kan ni
1: tel danga kan kal le mai hey het ya ang chi case ang chi hi mizoram hen kan nei ve to chin chim chim le nang ni amuna tal tamin ya han sei zau nan mai mai kan ting lok ani chu sei tur hi om ve zeu zeu em tiang lam pa
0: ma hi chuan in nei tiang che che hi chu ka nei lo ma se pakhat hi chu ka nei to ama ro chu hei an ni kha chu tal kum som o hei old age kan ti to so kum som ru kha an pel to ta ni chu ama ro chu khat mi chu tiang che hi chu ni chuang lo ta ma se kum som ru kan pel to no an chen kum chen khan tum ta a to a mi pa khan to chu kan kan boy ko me property ten ti kan ti ang kan te ma se court hen bu bu chu an du big chu ang ta an ma ni khan he ko a ta court pon si a ma se khu nei tu on ve si a women commissioner kan refer ta an ni khan lo chen fel pu ya te khan e no mizo wa hi chuanin enge court thlen bur bur hi chu kan du au tang puita court pon si ma se some authority om ve si kha kan du pui si bang khan women commissioner kan thlena an ni khan in enge an dan mang tele women a me chia kha me chia rights kha pot te kan du ava kan du si bang khan tang kan ti pe an ni khan lo boy put khan an lo chin fel sak me ni khan
1: alo mong khom mai nya kan thu pui kha atira changa ngai thalo te kan nom ta kin kan soi non lenga kum upa te ta na dan anga andik na le chan vo in sirti na chung chang ani a hey kan che dangin kum upa te hi mizoram a chuan in mup katia mizoram upa pol kan nei a hen ho ko ta hen kan da deu mon so ti te tu re ne tro mp hi nga chu tiang ang

0: Paul dan hi ein anglo em em maya e kan rama hi chuan in le christian te kan lo ni a tin kan society ten ai upa te za tura in zir tin te kan lo nei tha a khami pia lama khanin enge upa te hi eng tiang tak khen nge ham than na hi pek chang tu na kan khutlang in ma kan lak dan te kan du khopem nge sarkar in ma alak dan te kan du khopem he ai tha jok te hi chu pe kan tha e ti de po kha ngai dan in nei kan ring de wa e khala ya khan ma ni ngai dan eng mo chen soi the na hun khan hong le la pi ma min han soi ma sa se chan pu me support khan ron soi le se chang ya hun te kan la nei nol boka
1: ni e hey india ramdan po hianin kum upa te hi angai pui mo em em a mai ro chu kan shit tok lo ni chu chu a pui mo em em a vo in na ke kan program nei te po hi a chan chu khami act kan soi vet po khanin section 21 hoya khanin I hey hi atam zo ke na an lo shiat kha adu awanga program te po kan puya awareness mo publicity pek ni tamro se ti khani a he hi vo in a kan program po hlu hle in ka sha I he tran pui na te po hi don tur om ma se kan lo shre la wani chu van chuan in I tran pui kum upate a bikin I he un chan pa ms na soi ang khan I tran pui ti khan mission consume din hun ein chen lawani e ale lama tran pui na vadong kherngai lawa I harsa law tak tak in kol tu te po ne an omakum upate tiya po khan chuwang reng takin kum upate senior citizen na te po khan in en kol tu nei law sum le paya harsa nan nasa tak tok te tan bi ka siam mo e a tong moi lo ni lo se bpl kan ti ho te kha khani ta a amai ro chu he hi kan sia tanga ya kan chung te kan cham te kan chen o ma kan venga te po I pui ngai chan pui ngai an lo o mani pon social welfare department la ma hian he hi athen theya chuan na china kan soi ang khan pakhat pali panga paruk pasati ti ang khan akol thei meya zona eng po kha kha ta kha chuan avasiam thei ani ti kha kan soi du a chuan kan upa te hi ni e kan ke ma ni kan ram le nam mel lan na pakhat ani ve a kan upa te kan ngai sak na te heng hi apoi mo a chuan kan dan pui constitution po hian in angai pui mo em em a I state tin te po na kum upa te na an ham chat na mo ven hin na te I achan chu I kumalo upa chuan mi hian kan zuam deuh bik chin ani entirnan I sum le pai chung sanga te po bum na han to me po a ol bi kani kha mi ni wang khanin I an chunga hetiang anga I har sat na alo om hian hemi ek po hian in shrem na kha a pe a chumi ni lo pon kan dan pui pa nga ya te po mishring vek kam ni akum eng po ni ta ila I khata khan right to life kan ti khanin I tu emu bi ka kha thalai te bi ka kha va kok lo kum upa te po huam vek ni ti te kha kan soi du a chu wan chuanin I ke ni mizo christian le ba ka kai mani nam dana po ai upate za ti kha kan kal pui china ni kha hi hi chu I chom nung ze ri la ti kha I kan ron soi le po ka ni
0: alo mo me po me sa kan te o me sa
2: sarkar le sarkar he state sarkar le mizo sarkar le pui chon the pato pui chon ma ala hi chu in ka shia he reservation seat at the po pa sa te trailer the po hen for 60 years and above ti te kan mu thinin ka sia amara chu ami puya ta bok hian zom lo chang kan ne thinin ka sia chulai a chu apoi le in ka sia 60 years and above ti na na ka chorin ke ni kan lo chu ha dik thei lo ni chu he han mu zo zo chang pei om thina phaila mat te he bas te train te han chorin chon tiang a chu fu lo hian ka sia lo thina chulai chu mizoram chon theng em hi chu ka shet ka shela uta phailam pa chon theng ma chhin khop me ami puya te hian in kan kan senior te hi tun ai hian han za le zori la kha kan ti a tin chumi ba ka kan soi ba chuna thna halin ka shen nu khana soi zo ya national family benefit scheme kan ti kha kan lo a nge af eng lo khan kan soi lo ba khlai khat lem kan soi bel lo khanga ta khanin national family benefit scheme a hianin i om om zia chuanin khamia chung ko e zong tu ber kha e kum upa a polom theya no pang do polom the ta khami kha alo bo wal khanin e cheng a noi ni thleng kha e atlein be thein ni ti kha kan soi dang dua e chuanin he mamnen hianin e court a hianin legal aid counsel kan ni ta om zia chuanin e so e enge mitan heita tana e ukil khaganita e khaganita chumi omzia chonin tu po he e kum kota thu boine tu po e kum e mi pa amo me chian ni amo e kum upa no pangpo ni se e athlon vekin kandin sakthina ni tikha e kha kha kan scheme pakhat e legal aid council kan ni nalai ang khan kan se dang du puka khlai kha he thani chon chef fu lu tuk ta ron kal me zia ta athen hian in kan na chef fu tok lo te pon ka shia khlai kha e ma a ap a lo pek zo tam zo lo a tam zo lo missionary na kha avan ni be lo ni ta ni chu kan ni tan po yan in chu lai chu kan soi lang du a thu boy nei tu po e eng lo e sorka a ukil ro tu nei lo tan khan kan om rang ni ti kha e hemi thun program kal sang kan soi lang du bok ani chu
0: a nya atir lama de po khan lo soi la chat tur ani amara zu and kha mesale bi ma mi te e kan che tangin thu buai kan nei mo ukil roi na kan nei lo ni chon vaina kan in leng te hi pan mai tur ani ti te po khalo sheila acha ome chon ni chin kha kan soi je to bi ma mi kha kan zo non le du su ngai tu de pokhan an she chak ringa kami health she sel na chung changa khanin kami chronic dite terminal khatyang sang sanga an ham chan kha e hai kha soi non le zoi la e deng e upade tan ham chan na pek ti kha e kha kha kan soi non le zoi don ne tro
1: ni e kha a act ve ka khanin section 20 mosom ni na hanaron soyata chuan sarkar hospital reng reng chuanin kumlama upate tan khum kha abwa chai sak turani ti tani khuma om turani atita an pual bikin tin I hospital la te kan vakala kan in tarpu chela kumlama upate tan bi khan I in karna bi kha ashan khan ne ni se ti kha ani le bokta a tin nat na po kha chi thum khan an ron thren le a khami I natna benvon kan ti ang chi te tin natna I terminal mo thi na thing han then the ang chi cancer kan ti ang chi te tin zoi muang amin eral min han ti che thei do thuak lama emo khatya ang chi kan I kha alzheimer kan ti ang chi mo tar at na kan ti ang chi te pon meng chu parkinson's disease kan ti te heng ho bi ka te po hianin I tran pui na le I enkol bik na kha I hospital te khan pitu khan atita ama se he takan soi ang khan heng zong zong ina ahwam chu I bpl kan ti ang big deu te tran chung te atanga har pui tu le enkol tu nei lo te ho kha huam deu bi ka ni heng hian mo hemi ham chat na kan han ti ang zong zong a poi hian ama ero chu upa an ni shim shim kha chuan in eng khoi background po lo ni se upa te tan bi kha chang khum shan han buat sai sak te in karna bi te po a shan nei te po kha kha te kha aron soi na sa atin an ma ni upa te na nat na an han nei big ang chi anga te hian zir chian na te po hi om se ti te thleng khan e aron soi a chuan thil pakhat kan ron tel bel le tu chu I he kan chan pa ms na soi ang khan legal aid kha kan dan pu hianin article 39a a hana ron soi mo heta hianin I mi tu te po ina an dik na an chan bo an mu theina tu khan din pui tu tu kha an ma mo ni ko ta chuan chumi ni van chuan sum a te po I har sat na nei te tan khang khang big te tan khan ke ni legal aid councils kha kan om ta ni khalai kha ka soi do chumi a chuan hei I Mizoram State Legal Services Authority te I chuan District State Legal Services Authority kan ti te po hianin I mi zong zong tan I a in honga har sat na nei hei lok adalat kan ti ang te po mo thun han thu thin ta ni ti anga te khan I anin hong renga hei sumi kumi new capital I

mangai na chuan di thla kan ngai thlak ta kha lung mon chang te sakania tuna chuan ti wal mangai zai kan ngai thale anga izun ti thla ron sang.

izun di lakan ngai thak takha ti wan lal mangai sakania tuna chuan lelungma sang te zai kan ngai thavelenga mel cha i ti laron sang.

Madam, lang yung asap po inyong kikaiba ka. Ita tiho pagkaya ito pala sa ta. Ang yung asap ta was tupit sa titi bano at sa damha sa kesi da to ta vong kipzo ba hipita. Arriwe ito pala at may mzidwa ta inyong kikahoy o.

Pane si di ta jere kao e de pla ang nga sapatan ta thang sapata was tu pacha ti ti ba no cha ta atam ha cha ke si da ta wan ki pa zo ba he pita he he mara lele ta ang nga sapat cha ta lina poti de pla atam ha mi su do ta im von ki kha ba he o

pathian fakna la kan ngai thlak masak zok eduma local hitung eti rem tu kha chan mari west ko shan zai pol an nia ado tua kan len na thaler ti hlai ro kha chu aizol efci choir rem ane ole tu na chuan ro rel chatuan in ti hla chan mari west ko shan zai pol remilo ngai thlang u

ipian cham sia rengna atana man chin ania india rama chi le nam sang sang te inkara in remna in lung rualna le in pum khatna alo omzel theina hi ni in atum bul pui ber ani ram le nam in lung rual lo le in pum khat lo an ding chuak ngai lo khovel chan chin hlui sang sang hi en le tila nel ro pui ram ro pui le nam chak tak tak tluk chiat bul in chan na hi an in pum khatna chiat wang an zing an mani phat san tu an lo om wang ni du khop mai ram le nam ro pui le chak te tluk chiat tir tu hi ral thuam chaber le sipai chakna ai chuan churi lama nam in pum khatna ke chhia hi ani du khop chutiang bokin nam in lung rual le in pum khat an tu chengai lo khovela lu nga na tur nei lo ral tan kum hlun rida ho ten palestine ram mikhwal ral tan mai an nin a changa ram sheu chhuaka an ma ni hwal vel tu arap ram changrual sipai te po nor leta an ram lua le lung hun thuma chena hun ni don thaler ani chunga khovel ram ro puite zinga in din chhuak Israel khuan tun din hun thleng tur hian in pum khatna bak ma chuan tur an nei lo chutiang bokin Singapore hi voina an din hun an thlen theina tura Lee Kuan Yew hova Singapore nam sang sang Malays Indonesians Tamils Chinese le nam tlem zok te in pum khatna be pui an thakte indo pui panhi na hun laia na satakang ngai sak Japanese ho ron indian thar le dante soitura tam heng ram le nam voina ha hi pakan soite ron din chhuana bul pui chu in pum khatna tho hi ani national integration rampum hua pa in lung rual na ti hlotlin konga hian chhalai te chumo phurna lian tak nei ram shwai tu tur an ni a kamalam hun hi chhalai te kuta thui taka in ngatani india ram hi nam sang sang chong sang sang mang kan ni awangin in lung rual taka kan chen ho theina na amala tu turber chu chhalai te hi an ni a nam sang sang chi le chi te in thlyara ti bo tura amala tu tur le a shwai tu a su su tu tur te chu chhalai te hi an ni ram haso nan le ram in lung rual tak ni thei tura tho hlo le thokrim ber te chu chhalai te vek hi an ni chhalai te chu ram nga fak nakin lo garam shwai tu tur ani awangin an kho hoiti zo saka shiatna tam tak nei tir hi thilpoi mo tak ania india ram chu nam chitin reng sa kho biak sang le min anglo tak tak chenaram ani awang hian chhalai te hian namdang nun phung le zia rang zir te pokan ti fo achulani hemi ani awang hian mizorama po nam in pum khatna le shiana zo nan malak na sang sang nei the ania state dang azin swa program te po siam chin ani sipai lam assam rifles le sarkar chang kopin zirlai le chhalai te tan ram chhung hun sang sang thlo chuana national integration tour yatra an bot sai chin mizo chhalai ten mo phurna poi mo tak an chela nam pum huap thil le ram ta na an chan vo le thil tum tha tak tak an neya heng nam sang sang ten in sia ton na cultural exchange kan ti mai te hi chhalai zok te malak na in unaw na le in pum khat na le in lai chin na thuk zok siam na nam dang nun phung le zia rang an zir chin ani nam alo shana ram alo shan chuan ti dan le nun phung alo in angloin adanglam ve zela sakho alo shan boxi chuan ti dan nun dan te kan zia te kan in zir ton fo angaya heng in unaw na te ti het deu deu tur chuan an ti dan chan chin te le anun phung lo zir ve hi chhalai te ti mak mo te zinga mi ani hialani nam dang nun phung le thumal te kan lo zir ve hian chian thar kan siam theya hei hian in lai chi na thuk zok min siam ani chung le sakho in anglo ma se India mi kan ni na kan ngai poimo tan a poimo hle national integration ti chu ram chhunga nam sang sang sa kho sang sang chong sang sang nei te lung rual taka anom ho theina tur ani a ram pum hua pa in pum khatna ti na ani ber mai national integration ti chu ram pakha chhunga cheng nam sang sang sa kho sang sang chong sang sang mang te chu in pum khatna le in u na na chatak an nei a ram pakhat minga lung rual taka anom ho theina ani India ram ang chi nam sang ni chuang le chong sang ha zaruk chuang om na rama chuan national integration hi apoi mo le azwal he in pum khatna na ro pui taka hian chhalai te hi ram ban chaber an ni pandit Jawaharlal Nehru at poin chhalai te hi ram ma hun mel an ni lo te hial ani tunlai kho vela hian nam bil ngai to na sa kho bil ngai to na le bial bil ngai to na hian ram atike chena sa hle chhalai te chanvo ma sabe chu he tiang ril ru chia do ani mizo kan ni awangin vai kan musit tur ani lova vai an ni awangin mizo kan endong big tur ani heklo christian kan ni awangin muslim kan ho tur ani lo kan whatsapp group le instagram comment a hian nam dang deu so na sa kho dang soi chana kan huin a tok tingam tur kan ni chhalai pakha ril ru dik hian a chhian za ril ru a shwai dik thei
Democracy lama chuan mipui hilalanni mase kum som pariat ling thalaiza asomli po vote thak lo kan la.

0: fo vot thlak lo chu ramma hun shaltina ani chu wangin thalai ten in thlana pianga vot kan thlak nge nge turani tin party politics awanga in huatna tur ani lo party chu kong ani a ramma sona chu kan tum ani thalai fing chuan policy tha athlanga namhinga in sual boina athlang lo yme mzp MSU angtlom ngai pol kal tlangpo inram thana tur kan awchhua pui thei national integration omzia chu nam zong zong in ang vektura tina anilo pangpa chi sang sang in bom khat a chei moi ang hian mizo tlom ngai na punjabi huai sen na tamil taimak na zong zong kha india ro pui na ani chu wangin chhalai ten kan nam zia chung thuam serle sang war ta ka vong nung chungin nam dang te culture po kan za sak thiam tur ani hindi le english thiam hi nam phat san na anilo India rampum fang chuak tura thuro chiak kan neina ani zok ramre theile na neilo tamna huna chuan boina chuak ma bi chalai ten zirna wara skill thar computer entrepreneurship agriculture science te kan thiam chuan mani state chi anilo rampum tan na thok tu kan ni the startup dina nam dang te tho puya India product khovel sha ta pho chuak the chalai kan mamo ruihlo le ei ruk na do konga po chhalai hi mashwai tu ni ila kan ramhel ma ber chu china emo pakistan anilo kan churi lami tham na le thachhia nai ani zo manipur boina emo odisha rail se swal emo heng huna hian mizo vai tamil tia om lawin thisen pek ngai chanpuina pek ngai a chuan india mi le sa kan nivek ndrf nss le yme kaltanga volunteer na tho hian national integration tak tak athen chin chalai hian natna le wandoina hian nama thlir lo ti kan lan tir tur ani sanghalian chitin tuipui an cheng ho thei ang bukin india ra po nam chitin kan ling ho thei tur ani chu tuipui chu chalai te chuan na tur ani kan kuta ram mahun na in ngata kan rilu po dan in india siam don ani chu wangin izir na huna i na tho na muna i khovel chen na social media ngei po ke ma chaw ti a in kan ram ti rilu pu wangu mani nam za chunga nam dang te za thiam mani sa khwa von nun chunga sa kho dangte dim doi thiam chhalai kan ni chuan india rami khovel en chon tlak rampum khat ani nge yang chhalai i chan vo i hlen chuan i ramanu amang
1: he he kashwani aizolani dan le shei kanun ki baat

Hei ya Kashwani, ai zol ani tuna chuan lengzem hla Rebecca la lom sang le lanun kenga te chakkan ngai thanga ama sain Rebecca la lom sang e alo zai anga itling zo nge ye te hla ron sang.

lanun kinga lasa kan ge thlak ta kha kalau kir to long ti ania rati ra sel pho ane ole tuna chuan Rebecca le lom sang i zai kan ngai thalenga tham ral le si thin ti laron sang

Eng dang ka don ve thelo di la kan ngai thlak tak sa tu kha la lun kinga ania chu ti zong chu tun tum leng jem hla kan ngai thlak huna Rebecca le lom sang ile la lun kinga ti zai Akashvani aizol atanga kan ngai thlak ti chu ani

0: shim thei ani tho ti na ni chu hei hianin in hnial na te le thu in mil lo lai deuh om ni a tang te po an oma in hnial na kha ati chuak tam hle bok ani tin he pok so act noi a hianin no pangkum som parek noi lam chunga poi khoi thu boi ngai tua ani lai hianin no pangtan medical care pek tur ani a tin no pangkha atwar tu a victim ani na a privacy ama avashya chwa theina tur a identity hum him sakha he dan hian atum poi mo pel te zinga mi ani bok ani ti chuanin he dan hnuaiya thu buai lo lut emo case om reng reng chu lo ngai tu tu tur atang khanin special court anti a court pa ngai thu buai chi sang sang civil le criminal matters te ngai tu thei tu court pia lama khan special court adin tur ani ti ani a district tin a khanin arang lama he pokso hnuaiya thu buai lo lut te thu buai om ta ching fel zung zung thei tur a speedy trial le speedy disposal arang lama case le thu boi te chin felani theina tur tang khan special court din turani ati boka he dan hian tin no pangkha tuar tu ani a victim ani a police ma a emo police ne na emo a statement alo peta a chu a statement record tu chu meche police officer ani turani a police uniform a haturani lova chuan an recording ti na hmun a statement of a pek na hmun kha hmun him ani turani no pangin enge ni athil tor le athil ton wangai tua chwa tir thei tur ang chi thil om lo na tur hmun na te recording kha film khur le uluk takin an nei turani ti ani a chuanin no pang hi he dan hnuaya hianin police station na zanria kin an detain tur ani lova an call tur ani lova chu mai ba ka chuanin investigation police in an ti lai hianin apoi khoi tu a accuse nen khan contact nei thei tur emo awa mu zeu theina tur ang chi a po engma khatiang kha om tur ani lova film khur takin investigation hi kalpui tur ani ti ania a case te a sensitive thina no pang a enge ni an ril ru ngai tu anate an mental lampang te he dan hianin angai poi mo em em a apoi khoi tu kha amersia tak le ami ngai na zong tak te alo ni phei chuan a mu reng theina tur ang chi om thei tur ang kha a avoid pui tur apum pe pui tur ani investigation chung hian ti kha he dan hian in a soi boka tin kan han soi lan tak ang khan no pang kha pokso ek noya atwar tu a victim alo ni a chu a victim ani na chu ama identity no pang pa mu theina emo vashya theina tur ang chi a identity te he te media lam emo chanchim bumi lam te emo khatiang zong zong ina anron pho chwa sak the lo na tur ang chi kha ngai tu tur ani a confidential la tin kha no pang privacy le identity kha thup sak tak tur ani ti kha he dan hian in soi boka tin he dan hnuaya thu buai ngai tu ani chung le ani lai hianin victim support system kha atwar tu support theina ang chi kha pek tur ani boka jang na dom na kan ti te enge ni kha no pangina kumsom parat noi lamin he pokso ek noya thil swal kan han soi lan tak ang chi kha alo tuar ani chuan ain enkol na a medical bill a sen so ang chi zong zonga te a accuse sakha thiam chang emo thiam lo chang emo enga po ni sela an convict lo emo kha no pangilen enkol na tura ta na a poisa sen zong zong medical expenses kan ti ang chi zong zong te po kha court in compensation a pithaya compensation a order the ani ti kha ani a he pokso act hi kan soi to ang khanin dan khau tak mai ani a soi vaccine po ani lova atlang puile azwal pui kan soi lang mai chau ani a gender neutral ani a no pang kan ti kha kumsom paruk ni lovin kumsom pariat hnuai lam ani a he dana hianin chuta chon a me a pa khan an tela atwar tu kha ami pa po ni theya me chia po ni theya a pui khoi tu a accused a offender kha me chia ni theya mi pa ni thei boka tin investigation a police a chhui tu atele a court lampanga hian mo phurna sang taka ompoka kan soilan ta kan khanin special court noya angai tu atura ni atin police in investigation ati po khan film khur takina ti tur ti kha ani a li chu chu enge ni soi vaccine ni lo ma sela tun huna hian atlang pui le apoi mo zoi pui kha kan han soi thei chin tok ni mai sela
1: tuna kan ngai thak ta kha criminal law thar chung chang ti ania aron soi tu kha kelerin diki mizoram government law college luangmualami ani ole tuna chuan protection of women from domestic violence act 2025 ti kan ngai thanga aron soi tu tur hi larin liani mizoram government law college luangmualami ani
2: tun chuma kan thu soi tur hi the protection of women from domestic violence act 2005 ti ania he dan hi dan puimo tak India rama dan siam tu ganti parliament dina meichha te hum him na tura dan siam poimo tak zinga mi ani an he dan hi october ni somni paruk sang ni paruk achang khan India rama manchan tura siam ani a India rama hian meichha te hi hleilen na tuarna sa em em kan ni hluma kum zabi somni pakhatna po society chen khata meichhe din hun hi alaniam em ema chungwang te po chu aniang hleilen na kong sang sanga tuar anla tam mek zel ani he hleilen na hianin kumbi thia po anei chuang lova sa khwa ti bik po asoi chuang lova amai ro chu meichhia ani awanga society a andin mun aniam awang te tin harsan na sang sang dang awang ti in meichhia te chunga hetia ang harsan he thleng china namchia te chunga athing ang bukin namchang kangzi nga po domestic violence kan ti hi athing tho ani chuwang chuan in chhung khura he hlein len na lo thleng chin hi India rama chuan dan cham tu ten an ngai poi mu em em ma chuwang chuan hetiang lampang bik dan hi ashan ni angai ni nan sia a chuwang chuan ni china kan suita kang khan sang ni paruk atang India rama chuan he dan poi mo tak hi kan lo mang chan ta ani khovel changkan na le mason na sang sang lo tem ve to ni ma ilang hetiang angkonga harsat na hi vo in ni thleng po hian chung ko tam taka society tam taka ala thleng mek zela zirchian nei na tarlan dana chuan India ram me chia ti zinga za som thum vel ze thian in chung khura hleilen na hi an twa chi ni in an chuta tin chung zinga za a pali te chuan now an pai la in an pasal te la ka changin hetiang hleilen na hi an twa chi ni in chut ani bok he dan domestic violence ti hian in chung khura hleilen na hi huam zau takin ron soi fia taksanat na mai pia lama rilru in hliam sakte chongka in mu sit na te mi pat me chha na lam hoya in ti du da na rilru na ngoi ngoi a in siam sakte po hi a huam tel fek ani he da ni na tum ber chu thil ti swal tu te shem na ngur ngur ni lovin atwar tu te ta na ven him na atwar tu te ta na in hum him na zon sak ani a he da na hian me chha tu po achen pui emo akhosak pui telaka hleilen na twar tu te kha huam tir vek ani bok he dan hian me chha te an pasal telaka chau ahum him lova an chen pui midang telak achanga hleilen na thleng thei te po ahuam tel veka ti chuan he dan in ahuam tel thei zinga pasal laka nu pui him na te mo ten an valoi na chhung kwa achanga him na an don te tin fanu in apa laka himna adonte unau nu in unau pa laka himna adonte tin falak chungcha nga po alatu apa le afalak ate inkara hleilen na te pokha khangte kha huan tir fek ani a tin he danin a soipui mole em em chu nu pa anga danin a pom thei che anilo living relationship kan ti nu pa tak tak nilo ma se nu pa anga khus se si te heng te po hi he dan hian a huam tel ti rifek ani ti chuan he dan the protection of women from domestic violence act hian tum pui mo deu deu ania chung te chu pakhat na hleilen na sang sang hi dan phal lo ani ti nem he le chutia nga pui khoi tu te shem na pek ani a pahni na a chuan hleilen na awanga har sana tuar tu te hum him na tur ngai to asak apathum na a ahun taka ro rel na dik tak le umjene tak atwar tu te pe palina a chuan domestic violence thing the ven le chutiang alo thleng ani po in chak taka malak ani a apanga na a chuan Thailand na tuwar to teta na an mamu ang champi na pekte tin hetiang ka inoy inzir dir na chattak awareness program hanwa sa chinte tin shem ngay an lo om ani po in dan ang takatung shem ngay titunga shem na leko hi he dani na atum po imo tak ani. It's one head on section 3 hian domestic violence ti hi huam zao takin aron soya chung aron soya chuan atwar tu te shisel na te atwar tu te him na le annun atana poi thei thil thlen te tin anma ni ti kholo thei chung chuan an taksa mai pialama ril ru nat na te mi pat nei chha na rong kaya ril ru in ti nat sakte chung ka anat na in thlen le sum le pai chung changa Thailand na te kang te karon huam tira, tin tuam chom avang imo bungrua engimo du avanga midang chunga harsat na thente, tin chunga chunga kansoy ta ka inoy avanga atuar tu te vaube te, tin midang chunga harsat na shang shang taksa rilru na ngoy ngoya insiam ang si te, chung zong zong chu hedan hianin aron huam tel tira vek ani. Ituan he dan section 4 ina soy angin mi tu po in domestic violence athleng ti asya emo athleng do na asya chuan protection officer asya tir tur ania chutianga report pe tu chunga chuan thubuai hebuai siam sak the anilowa ta chuan in section 5 a hianin magistrate te service provider kan ti te police officer te ti tur kha aron soya tachuan amasa pera chuanin kha hlelen na tuar tu khanin kha a hlelen na tur chung changa khan thunei tu te hne na shiat tir na ape tur ani a chu chu danin a chanvo apek ani a ta chuanin chu danin a chanvo apek a chuan poisa a ham chak na te ani lo poin alo chen lei lok na tur ang chi khang ang chi lo ruam man sakte ako sak zui na tur ruam man sakte tin jang na dum na ang chi te po a tru le mamu ang a khang ang chi a lo pe ka kha hle len na twar tu ina adik na chan vo nei ani a tin adang le a chuan in service provider an ti a ta chuan kha mei chia khan pui tu a lo mamu theya ta chuan a mamu anga pui tu lo zon sakte a mamu dan anga chan pui tu lo ko mu te kha khang te kha thil poi mo tak he danin a run soi tel le chu ani a tin adang le a chuanin hleilen na twar tu te hianin an ding na chan vo hai lang turin ukil roi na man te po ka an nei lo ani thei chu wang chuanin a chhon na ukil roi sakte an ding na chan vo an hum him thei na tur ata na dan lam pang mi thiam an ta na kwa man sak kham te po kha he dan hian angai poi mo em em ani tichuan he danina a soi zi nga poi mo le em em chu hleilen na tuar tu te khan lo om lei lok na an pasal te bula emo an chung te bula khan an lo om ngam lo an hi chuanin hun eng mo chen chung an lo om lei lok na tur shelter home an tia chung te chu an mamo theya chung an mamo ang chu protection officer emo service provider kan ti emo te khan an mamo dan a zirin an ta na ruwa man na kha an siam sak tur ani a tin damdoi lam thiam te po an mamo theya an taksa an hliam en kol nan ti emo kha har san na an taksa a damdoi lam pangkai noya mamo an lo nei ani chuan damdoi kai noya chan pui na ang chi te po kha khang har san na twar tu te tan khan pek tur ani bok ani he dani na asoi ji nga chan vo poi mo tak chel tu te chu protection officer te hi an ni a ta chuanin protection officer hi state sarkarin tu le cha atiangin an mamo ang azirin district a te emo khatiang khwa veng kan ti a khanin tu le cha atiangin ruah man na siamin aron ruah tur ani a ta chuanin athe sham chuan heng protection officer kan ti te hi meichia ruah sham theini se tiin adan chuan a soiboka ta chuanin heng protection officer te hian engi an ti kan ti chuan magistrate kan ti ro rel tu ten domestic violence chung changa thu an ngai to in thu buai an ngai to in chen pui na an pe angai china chung chen pui na te chu protection officer te hian a chang hian an dong china tin khatiang ang domestic violence chung changa har samna tok anlo om khan protection officer te khan magistrate ne na te anwasya tir chin boka tin chu mai pialama police officer anma ni huam chunga thunei tu police officer te ne na te po kha thil thing ate kha anwasya tir chin boka tin adang le a chuanin khang har samna tok hlelin na tuar tu te khang khan enge digna chanvo an nei engang ham chatna nge an don thei ti ang chi te khang ang lo sia ti ra te kha protection officer te na an na poi mo tak ani a tin ni chi na kan soita kan khan hleilen na twar tu te khanin dan ang takaro rel na an chunga thlem thei na tur khan dan lam pang thiam te an ma mo theia chung ang an ma mo ang lo ngai tu a sak te po chu protection officer te na an ti tur ani a tin an taksa har san lo tok te hliam lo twar te pon om theia khang ang chi te kha dam doya examine medical examination an ti adam doi thiam te na an endika khang ang chi an mamo ang chan puina an pek thei dan tur a ruah man na lo siam sak te kha protection officer te na an ti ania chuan ni chi na kan soita kang khan om lei lok na tur te po kha an mamo theia khang ang chi ruah man na lo siam te tin poisa an mamo ang chi lo ruah man sak ang chi te khang ang chi zong zong kha protection officer ten har san na twar tu te chunga anti tur te chung ani he dan the protection of women from domestic violence act hianin sarkari na ati tur sang sang aron soi tel boka chung zinga chuanin mi pui van thlang in he dan an sha theina tur ata na puan zar ani a apuan zar na man ro a chuan tv te radio te thuzia mang te pu in chung puan zar na chu sarkari na thok theia tin mi pui van tlang tam zo kina an sha the dan turim awareness program puat sai te tin police officer kan ti te government sarkar na thok tu te le judicial services kan ti heng ang ho te puina training an nei te heng te po hi adan hian angai pui mo em em ani he dan chatak he mizo zi nga po shelo kan la tam em em a chuwang chuan asia ten shelo te sia tir hi kan mo phurna ani ti sia ila tu chunga po hi tyang har sat na hi a thleng theia kan chunga a thleng lo ani awang hian ngai chatakin om mai lobila kan chen om te han hoi zau deu ila kan ve nga te hi tyang ang har sat na to kan umem kan khuwa a te chan pui nga yan umem ti te hi ngai ven tlang ila ti chuan chu tyang ang chi an lo om ani chuan thu nei tu te hne na sia tir ila har sat na ma ne lo tuar ngot ngot te pon om thei ti sia in mitin hian mo phurna kan ne cheu ani
1: tuna kan ngai thak ta kha protection of women from domestic violence act 2025 tnia aron soi tu kha ru lerin liani mizoram government law college luang molami ani tuna chon zai kan ngai thanga pisila fa na in lung ka chir lo ti la sak ilo ngai thang

0: nin zo china po pathian mi lamna se emema pathian chi takini ti kha a ka she thein ka sha ha kan sei lang ve du shim shima ki chuanin kan thu pu ya khan kan lu do nanga in zaina pindan operating theater a changa enge mina an sha tur pui mo ang te kha ai kan sei anga kan lu do nanga ka zo na ma sa pera tan chanin I operating theater a hianin I ke hi ladam lo lo ni ta angila in entire tour in min karonin entire ta a zai ngai lo ni tai la kha kamin khatyang engma in zaina pindan chung ri la thil a thlingla she lo hne na khaning tin nge in zaina pindan om zia te in zai om zia te hi isil fyang ti kha ka she cha
1: ya hi hi ke po hi amma so ka operating theater nge in zaina pindan la kan lu ma sa pa ka chu a po ni kha ka ti en ba hi min chong le chu Italian ni akan dam dam tap tap oh hi kan zai ba hi ni an sia tu ta ka du chu PSC kan kita hi hei kan hin hun tap tap oh hi kan zai tu tap tap kan dam lo te hi ni sa ta ka zai fit lo chu chu kan zai ngai ai ri zai mo tap tap ka ani dam lo te ka ti kan appointment te kan te an zai ni tu te ani nan zai ni ya anon ka ka din operating here tara ram bu chi kha chon an ni po han thapal chi la
0: an lao thong ve thei ngo tang de ro
1: surprise em ba sa di ra han ni ni hai pa kan nar sing ti ta te tang kha ni nan ti ya dam lo te kha kan suoi lo ta kan nan thon mai ba dam lo bu di te ka su lo te chu en o he lon te ya so kan du dan kha pa ti lan ka ke chon ni in zai te po hi a sa re ze kha na re lo ti No, Evan sent us already for the Hansay and the car. The Catalan Dum, Paramount, the Hanin.
0: Eh, and no, I'm what done.
1: So I'm Gandam of Lemia, and so now Hanin, I go to beauty, Gandu Dum, Hapala, Akatolin, I don't know me.
0: Eh ni etro zeka du lo hi kan hantiring ota zai kan mammo pon I alom lowa I mithiam tak tak ten I anjai don ti kha alongai thatu te pon sha sela athil lom kha ani lawani ti kha ancha da poimo hle mai ti chuanin in zai chung changa emo I enshi sena chung changa te po I mi han thil sha chwal hi kan nei na sa ni mi zo te pe chu chen om ten e ka chan nun ka chan pan chu tiang chana soi kan ti china I kha tianga khanin I ithil sha thiam lo shi sel na chung changa hian kan nei china ka in zaina chung changa big takin enge chu tiang te chu thil omo omem soi chak te nem
1: en tiin nam pakat tong in han ti dai la hei in zai ei chu procedure sha chung ki tama ma sai pakat tan sai chu pai la
0: min
1: kan sia tu lo chen chu pei mi zai kan ti ta en mi tan om ti kan na chu chin ta ni tu lang lai chu nin a sa science month so laparoscopic colisis tectomy kan ti ta
0: la
1: in kan ver china sai mi kan han sai kan han ver khanin mi zong zong le lu zong zong kan han le chuak chin ta ka ta ya kan han sai zo kan han dam lo pe kan han bu kan dam lo e na ti ge e lu zong kan la chuak don mo ka ti ya chin ta ka han mi ya a po in men so dam lo te pon ina tu lang lai so ni he il information te on sai ma kan kan lo ko te ti ka ki ni ya zai do na in kitchen ye the pointing and knocks watching don di ka
0: so
1: la win doctor ta ko kan ye ye mo ta ta ka ni bo kan kan do he na ta ko ka kan ni si ve ta ka ya chu kun se ta ta ko kan ni se ni sai tu ta ka chu sha pi sa am sam he la
0: wo
1: mo chi na chan chu in sai so han ni
0: sha swal na o nya mithiam te zo kha pui mya lo inin hong em em ani ti tikhani soya a chang chuan in I enge I doctor te po kha kan han biak mai kha kan che ve chin ani dam lo te po khan mo ma se in lo in hong em em ani ti in ka chang e shat khan in angai chatla ka ti a mi pui te po khan lo sha se la in shat kha doctor te zo khan o an in du em em zo ka o a pui mo top khalai kha mo a ti chuan in hey mi in han zai ta a in mishing nun na kha he in kuta om na chin kha omani an na chin kha omani khata khanin I enge engtin nge mi mal nuna takte po I han ha ngoi ngoi changte nei veanga han ngui changte po nei venga khang kha engtin nge ma chon chin I in du dan vek khan til kha lo thling lo ve the ni dam lo in zai zong zong te po kha I za a za te kha chu a lo thling the big don lova khang huna te khanin engtin nge I ma chon chin
1: entiendo la tele ahí la
0: buen
1: nak tu kalau tadi kan insai ni.
0: Oh.
1: Saya boleh nak angkat kita nak cinta ni saya tu so, tengah.
0: Oh.
1: Dulu tu tak kita zaman lah dah ni. Oh.
0: Ani lut tukang.
1: Saya tak kami cuci cuci cat deh.
0: Ya
1: boleh mo eh ni. Soal ni ni saya yang dah kami kan saya zor zor ni. Kan dua kami soal lah sah tekan. Tak kami.
0: Oh.
1: Ya lah. Soal ni ni. Trong trai tầm thì bởi một bất à.
0: Nhiê, bởi một lúc tục.
1: Anh đâm lâu chung thế khá.
0: Ừ.
1: Lúc đàn thấp hẳn thì khá khăn lâu chung thế khá. Chị ấy đâm lâu hiện chỉ thấy ngoài chuyện là.
0: Ừ.
1: Chúng tôi đọc tên là mình sử dụng cho nó thì thấy đâm chứ.
0: Ừ, ừ, ừ.
1: Chúng tôi kế mặt, nhưng mà tất cả chúng tôi nên. Thầy đâm đâm đối nó phải chúng tôi nên đi hát sọc nó khá thấp khá khăn hát sọc chứ. Anh đọc tôi rèn con tu tên ngày phổ hi. Addiction, 没事，我就过来，但是先不打，打半天，就捡了打打打破了，捡了，啊，这个打破打多的，
0: 嗯，
1: 对吧？

Isu kan mangai che ti la kan ngai thak tak sa tu kha silzar moya ania kan ngai thak le tur hi bachelorin sangin iswanen chuan ti hla sak lal chan hema phwa ania he khuvela hianin lungai na min thlen tur thil tam tak thleng thin ma se eng ma dang ngai lova lung oina kim min thlen thei tu tur le kan lungai na te min hnema min ti dam thei tu tu la leswa ania na leswa kan kianga om chuan eng ang puin lungai na le har sana ten min chim buai ma se a kyang ze lang tia fakla phwa chua ania la thu tha tak mai ania asatu hian a thiama ngai thla ka nuwa ma zanina hian rilu le thin lung taka ilo ngai thak kabeisia iswanen chuan tilha bechilerin sangin ronsa ang

kan ngay thlak tak i swan en chuan ti thla satu ka bechila rin sangi ania tuna chuan chenrin om i swa ti pathian hla moile lar tak mai apo tu hc lal sang dura sakan ngai thla anga hela hian mising tin mangai na le chian ni na hian top chin ane lain isua khrista chian ni na le mangai na ero chu engtika ma adang lam ve ngai lo ti atar lang ane ole tuna chuan chenrin nom isua ti la hc lal sang sakan ngai thla